0: Unako Kutah Makliluji, Damak Chikoyana Niju Nihuanluji, Unomak Gaya Mutanuji, Stamirinuna, Nanganak Gaukun Big Baijan, Unomak Yuinak Kubun Ritak Makipukuran Luni Gaya Mutanuji, Unomak Ilang chitukut tatyung amak puyana ilagakip ngaluta tapwam ukutwani nak laskit nak kalugi alakas kutasi manit tiyak ni talak kang kutudin king kang kutud watsu Taya gadremuk uta kadrestank kan Tony Tasiman Tiagat Kiskata Aquatic Red Dodon Dodigata Anskan Papitin Riskan Atam Tadi Ayagav Nastudin Akusak Nukutauna Ukutun the Twani Twani Atiwa Panasang I do good ina Adak had a little gidumuk Arif Mounatum Atak Sugu, what a piled hook in it. Asan King Nunanak. Asa kau kengau nating jangan kau berkuki nak pada kengau nani. Ukut rupani ko ni tu ayah kau ibu cik ni tu ni kuci. Ikin kat sini ayah kau kau tu pinnya tu cik. 543-2756 I pass 1-800-995-8954. What's your email? Radio at kyuk.org. Unomak Alhukarabut Ichneput Alhantkito Hankutanit Sutapitu Kutamak. Makup na kuchtak kanagi asakadup na patoy ayok skubuti hunun ekhenem nun wasakatut sakam nilubram nun pangkuda sumalik takulutak katun pekcak nahtugut kita kwanifa tatum.
1: Good morning.
0: Good morning.
1: Kna chisabu chak akhlu pagalunu na niklim po. Kit mir naklunin.
0: Chawa ka. Mabani akrit. Tay ka.
1: Pagkakagad toko. Hayo dun tama tayo ayakili.
0: Yeah.
1: Yeah, we touch up kawa thing on kta chuvagmiungulla. Khanakpak unnam thing uklika chugolo guwani khankata last Thursday of the month. Kegmi sa yu yu lama pagwamay pakas kampayun kham gnung. Atau jus ko hagmang ito kung kaya kami chalis ko nga ting kaya kaya siyo yung kaya pamkut sertang sa kumit kaya ka ko la school lagi sa summer kaya yung siyo gusto kasang sa kakala kaya kaya angkalo kito nakto wamang dapat nalo da so yaga mang yu yaga mang sawa ni 1997 ang kuda tubi niya kan kaya kat ato kalo kay ang litu kuda sila kuso da ukwakta kalo da pinatulo da nasun kailam da so yaga mang tinipi so yaga mang kanta nutin sa kami Kachiku yara matuhta taring umout. Chisam iluan lungo kasrit nuno leutum kasritu. Kanri yara matuhta umayuak tulutin. Shua tulutin no kitufknatin. Chuluak chukut. Unawanik kagamitam mani skula rihimni. Kulaga tukut nuna nuna kililita ko mga tsakwa mga el-drunk luda. Tawas lumang tako so tatawas tawalas ka native knowledge na duwa ka nun poster akchilu ko. Copyright tam mawk 1997 copyright at kan kumaw kaya adus chiwa na ko mumik chiwa na ko apakay up pile kami. So, him could LKS did up hold kay kasyon na mga school gusto dito chal upload nga to kuyo masakam kati skola we kuya kalwa skola kano na to ato kakakalo ko so daw na nitakalo ko ilo ni kan kaya kanta ukutwi talgit kanat kakatakan ka. Sali ukut ukanis pag skula kislim ni kuyuk kukas kan ka. Nanit tayo malangaw si masko natin. Maybe ilayt tsaka mga alangaw si mga dudnani. Buka ni kali ka ni picture ni tawam ukut. Kuyong kalu ting alingaw chiman kay dut. So, ila kayo ako ki hangas ilak so kiya. So, nawan nang naklik ka Thursday pekataka, so unless you got to find another person for last Tuesday, Thursday for the summer.
2: Yeah.
1: Kempa ko mani chukunyo kanemchi. Anyway, unna mong makunong kanak katakta kasa dun at tumal ka ng sharing kaso nila po di kayo sakay wangkot ng umiwak wa kunata sagwan asat umiwak sabi tama ni ang yang ngasim ni ka tama ni una payuh tsakak tsak na ato dos kapot payuhtiyakam ta sa mong nakakamang nipis ko na datawa makasamon na mo na aguso ko pito mo na aguso ko tsaka na kamon wasak akasa akasal ka mong tsuko mong wad nik yang asin nipito piskado sakagod wang ko da isanarit nika anat nakalin nakhtut vaatak pakhlukun or vaatakun tawaso taman kakcharamda ikhnarit ni kantang kakhluta kandabut nalit kandakbut nasufkunagi we awoman kandabira mang kantang katusko nga atarot na pilas kanun Not very often, but Helene Paspagno looked that local. Tama could have go below the chase cab. I can't remember kid. I wasn't willing to Paspagno go below the bayou could die. Akina payuk putaw na kuyati ang tuk. Wang kutuntut ka kami ang tuk paw kuyan. Kuyan tama na. Chali chan makunong one time kanas ni kanani chunomi ayak chiksak kasadila kanat kapalug makunong ilet ng mga kanakala dawas mga kanong chilawat kanagosokiwat chastigal mo makluga payuk takluko nak akka utak ng fish or a man or whatever. Ilo ki ran ra kain na ulo ki сам а паю паю хлахбат ивани нараклу нхюмайч раюмапа токум частиваскан сун галуки амулуки чалитавани чунами канналлини тамакун таматуман кингмакун кассакал гасини луни ньюспейпер миллон нуатн канхалон кассаптам шегок а куярлуни васок та кассадун а манараками нкнпитаками уна олд персонок таюхнака рафкнаку таунанка сауллуажаахлун ханхлун уи апхлу ханрут хунилун олд пиплан инчастиал хунун та имнагам рамфкнаку агуцкнаку лешо миюхтхот миюхтдулуни таммани таматуни пайлгми ич пюхтчуклуни куялуни айхтту самин та нэкъм тамсуртэкингакуну миюхтхлуни ват эло манчастивал мукунун айхтчаакъм та ашиннэкъитэ so там бүгкингүн гаалу ки паю паю бүт наугаа нуттан хөтэн паю паю паю ууски нуттан бүгкин наасэх папойяган so таманум юрагдуна бүт паю хчагнда тахун аан титум паю хчагнда чагё малгаам чаман найтока ранхэлин гада тагом хнэрнун частиал мунун чаллахкалуки паюгут натис петугум чаллахлуки паюгут паюгут дахи тамананут тан чакнкуянахкук маникрка паюхтагагун кукчан маннэн ран каюдхонун сопан кук акка рамалу тайтагагук чакнкуян нахтупук чакнхсо дэц байхчаг окей кемкла искам эми кыярак so number 1 sharing word is байхчаг number 2 sharing word is эми кыярак кэмэн байхтагатын лакан кандагун уалтсаамын байхтагатын and it used to happen to me байхтагама таммани аяк янгасмани там чивонм та кандагтана найвлуку кандамхын хоглуку преглуку аусто кантамилло анун чаман аквиклуни like a cracker or a pack of gum or чаман эме клуку таманату эме кыяхак я мун паюшкат канта кандактан эме кыюма so it's called ini qiyaq ya ustadam na shwit big knago qandaq ana bunun tun logo since she'll decide qasin down na to qani ini qat khatya so a small gift in the container Charlie container one kun that bayo would tell in it to a book channel tali ke pa yukta ka kuksal samu ki ke kalogi kentek kentek kong kada so daringan ka tao na ini kaya wak
0: iya hatu tuk sokat pi
1: ay
0: hatu tuk sokwi nga supi tuk sokat toat
1: iya good. So that's Imi Kayarak, another sharing word. So a third sharing word. Kyanum Ela Yukuniki La Yumai Makut Chali word Tarit Saita Kanriaram Chim Ryumai. So the third one is Kami Kayarak. Third one, kami kiyarak. Another sharing word. Kiyayimum laling kakat na nabuni asam nunamang. Nabuni witakan. Tawas utakatakan. Kami kiyuman chamang. Chiki kaluku. Katakan tama na hukto kami kiyakak imumi diling hamang chalaw kum ayak kapala akut skul akit chupit skul akit kanna tuktus kaniki ayak kala tawto katakan ni chiki kama asyakap tagalam chaska mong and atling kakloon eh. Kanagana kloon ni Jaska atling kakloon. Daw na daw sin kami kawang nun. Kami kayakak. So kaya mo asam nun namang video man tawag ni. So kung pikas ko ba chan redok. So usually kami kanak sa put nivni witel kit asam nuno nam text which ko ya tiklu kuchul it saida nivni witel kit ko ya tiklu Chale nivuni witel khit lal khutin no not lal tini khutin nak nasam nu nam nivuni witel khit witang kiskuna din chale kayu takka yak khutin khoge lutin chalo din yuka ikayo khe lutin kishke khe lutin witang siyof kunatin sama na tal koyat ko gulit gulit afkas kan ni ni tamma tawkom kami kaya kis sige kaloko kinayim utak katakan ilini kinayim ani utakan sige kum nito kiyak nukta utak okay, that's number three. Taman asuk tuk tarina.
0: Yeah, asuk tuk. Takwamu auk una ur tan taringin hitsakaka. Takwamu awa taringak ngatakak. Takkui suku ayak utak tkatakan. Hwangku tatot ngan ngatakak utakain kumukin.
1: Aha. Ayuksula takan ko yaga but mangkuda takkuitakam tis we provide food for their journey back.
0: Yeah.
1: Takun kami kaya kis anything you can give them. Earrings akan nao kan wasok angut mo kan. Agaya ko ng gloves, anything. Utakatakan. Anyway, I'll get to most of them.
0: Yeah,
1: kami kayak tauna taring is a gift to somebody going home. And then the fourth one is tufkaki yakak. Tauna daw apkran.
0: Yeah.
1: Tufkaki yakak is kinaimum like naksuko ni wasok chaling piso ko ni ilikin pitas ni tunluki ako nun nukit kaya nun chaknak medyo chastaw natin wanyika huktus kaksuki nakcura kamta wasok tisura kamta chanu kat na yuklug yuksuk pag tufkaklug pidam tayo lasing chikikalug example wanko ay pakas akos lakcha magnung yasun na magnung tufkaklug like oldest boy am gunung ulkwan ay panis nulanis naksuwa kam kana ni kina yami pegmi man like they feel them clean look zip lag look ani vacuum seal look tawa sakayo uksukap pika am gunung chikin na wakuk Tufkakilo nung wangkuk. Tapos wasam ikinam nung awi ikfastigal lam unatastigal lam sin berry pika ko wakalun chan blueberries, blackberries tama ko nung uksukap pika nung teknaw kakuk. Tufkakilo nung so kinaim na tangubat nga po kastigalan tufkakilo kipi tamtay lightning makapagkituka what's that thing that they kasadun ni natin chalukay elder umiwak siyuda kayo proxy, elder proxy. Dan korban ini mekalut tahu so itu untuk luki saya so tam pisut tu mat. Mana yang kucam kita wat pisut I don't know about other places. Tuf kaki luti untuk waktu itu pis. Pisu almu kemana? So they're not kaya kahit kung nati uksok pag nakakait na yuk tawan niya lha kumitif kapi tifkak na kahit il kaya asat people taringan
0: yeah I manisupi lakot
1: yeah that luxury thing
0: I
1: oh, good. Yeah, praksika yung malot if you can't. Yeah, mumam yung akataman ko yan ako, whoever thought of that. Okay, number five, time aksang bulu ko. Time akata ko makan ko tinakpunga. Number five, nago yaksaka. I think you guys say nagalago tiksaka, right?
0: Yeah. Nagalago tiksaka.
1: ay
0: nagsut ksagak
1: yeah well ano tamani ang lisim ni ang lisim ni nakuyak part ng katushukot pinaim na ay pagnatukan namtini like namtini wita kam kung ay paklon tawag to nakatmuklok anam tan maksakuloki wang kustaw daw na si apsenda kas nakuyak sunung at daw chinung kanta mga nakuyak sunung nakakalunung tawag nito ito skudya ko kudmay pagtugam tama na tanguyo ko taka sama na maikpak ay pag natin mga namakniwit sa kaming nakuyak natin ito kung the whole family nakalago at kloko not from the same plate so ilini tama ni ang lisim niwa tama ni nakuyak sujapitus kukut from the same plate kandam kunufk nata kuyak suki nakuyak sujapitus back imna one of my friends school ni school akulu ni anani chubas kami wita simtnit namtnit nakinakso kukchuk tagman nitnit ako nuwita ka mga nagkasasakta ng mga nakatukog. From the same place. Nuna, nagsinta man nakuyak sa akak. So you say, nakasakutik sa akak, right? Do you remember tama naka-atos ng laytan eating out of the same place?
0: Kikipusuni from the one plate kikipusuku.
1: Oh, nakalutka from the same plate.
0: Yeah.
1: Okay. Nakuyak takutusko kuda damani. Mas pagkatayim tamak to.
0: Yeah, kinatoy tang iyo sa tot na yuk sa ang tatam sa mga paper plate at tot
1: wajan na ni wang kudak handang kutusko kudar on kandak okay number 6 Abhugutchavak is giving half of what we gather or catch. Abhugutchukukinak. Wasukalaf kakhtakamta. Una, kinaim na kibuch, chalmuk akinani. Salabhugutchumabut kibuch. So giving half of wood. The money ethnic street Choyakman Kate Hani Mavit Im good Kasapit Ki Yutkat Choyak Tamana Chivo Mungakai Matao Ethnic Yakludin Sikutaka Yakludin Chubutan. Tao sa ek ng mga late kung sino nawad ng pinakot abukot kanga tao sa ek ng mga abukot na and I remember abukot ako oh no it's not only tobacco it's other things too so abukot giving half. Okay, una, number 7, I don't know if you maybe I am a cheating at a chief to talk on the moon. Nigil Riyaram, I think. The money, try and book you to him. I could muscle it. Sama could a whole spell. Kapelga kut kaya ang usukan ng tukut pagsusukulota. Alus kito ang maling kusukulota. Tawso pagsusukubit chibo mong chibo kacha mong pagsusukubit. Tawo na malin sikik sikan kaya ang umu. Sinchali pagsuta kami. Jivukaja mung puksudas mining sa islin jigikchikad. So that's one sharing kaya ng unrile kaya wak. Nunan krusok taman yang asin puksusura kamta makiya kamta. Tamani kaya kami lahaya kluta. Ilukuyo na ta chapakiyo na ta kanila kaya gastukuluta. Diyos ko man kaya gastukuluta kanila kaya kaluta pagsusurakam ta. Kana ni nanwat kita ilot ni kikhtag ko agad ang kakamt kikaya ng tungulong kikhtag. Chapot mayo kloke evakalota at nakdut nanba munto kakam ta ko malat nakdut nanba kelle ni wat teonde at nakdut kay kasam kaya lu takfalo ko sa wasto kusgunta ishat put kaya ng unang kada anam ta sa tapahlo ng klobe galo kaya gap pahlo kaya

0: bangun tungka pada anamta saat pahlawan kelebihan gap gap pahlawan ke tawastu kayu dunung ancil dun ilek imgunun an cak ukurin cakku dudusil skin kung tama kung na refrigerator looking rakhalo kita magkaya ng tao later ang looking tama kung o kung nakanaw refrigerator look sangat kung natin nakset kaya ng man there rich dahkut dahkut ang kaya mo chaska mo itaskat chali at tapos ko mo one time at tapos ko at makantalon so ta no at makantalon so ta laskto kagalikin gusto niyo siyam ko chanik tiho ko loko una laskat kaya ng ulit kasi naya ko lo laskan kaya ng unang pilo chanik ay may kalot siya maso lalo ke atag ka ko yan kasiya ko lo laskto sa kamihan laskak sa if I'm right sikaw na ko yat kaya ka maybe chill mate ka chatin ko tingnak suit unani nunapin ko yung kumikaya ngulit ulit tama ko lakukan nga siya sa kapit. So, nagili kaya kaksama na kaya nga mong ay panmaling siya sa loko. Pagsut kang nakasugod daw ang kuya spring campan. Pagsut kalga like winning an Olympic medal. Kena empat sekal. Tahu pertama aku kaya ngutip cari nato kologi. Beli ni supali log sup egg sup. Usting mak sama aku ni. Mana akan tahu usah. Kau hendakkan make fried bread elak kologi. Ato ko nawabot tama ko kaya ang picture. Chakon tari chalo dun. Compared to chicken eggs. Egg chicken eggs sa kulod. Nakyo na ko compared to kaya ang obiks. So tama na kato kasi.
1: Yeah. At tawag ni Pekan mamampitos ko kito kapag ako sumutis kiyonok doon tao na ito kukakun kapakta ko apaka ako
0: that's abu chara Nagili kaya ka sa Jewish eggs. Kaya mo.
1: Oh. Yeah.
0: Nivele.

0: そっか。
1: Oh, I was waiting for you.
0: Oh, I'm sorry. Huwi nga kung kakayakan ko na.
1: Yung doon ako na ay paksakak explain na lo akin rin ng ko ako asiklo ko kanakot ka. So, number 13 na mo na ay ko na ako na ayokoyakak kinaim na yun rekan tao na tumi kihan witaf kahkan ritakot tao kum kaya imum na yukto wakakaw ba
0: titikayang tao preto
2: hi good morning kan kay gula kani imamak ay pakotan kinkulta ka kani tukni laktok ay pakawot sa ito nakukonsuklo ting kinkut makani na zwiti makala kaya kot isanan lo ting tatin uwi muna ting takahanak so ting wiktuko niyo kung yaksay na ni Piole, takak na kukta mana. I'm originally from, Uksitok mingoy ako, my late dad is Sam Alexian, my late brother is Eugene. So, kung uwas ka magani, kala ko kukatas ko nga, yuk kuk asiling han, kiniksuku kala ko duk nga ako. Kan rutlas ko nga unguwas kong ganitaw ko taring ko nga tokon man na ay pakutak pasok nakta ko inglukot sakso asinane kinkutak to pa magayot mtunyo ko nga ako nali kuktak si kuk yatar luku amatar ngaun ako tawam agayot mundun kuni it's the best way ilini pasalang kamta kwangkuta ayak riyoput ukut third generation naput ampi tanak manna akta takitio pustuko kuing saksu manna astito pitu kolaut muk tanak kuing sok angayu kati nis na siki ungu ama nauktuse on the end of the time so niki masku nga atam kun patin kan hotras ha nga pinaras kamen yuka takin kukulu kuspeh kiyo tamili ni kutang hosum tanu nam kaina ni witak say nak ngaitukut makusutin su isanayari nakuknao kay kisanayatim toy aksa kiniksuki isanayati peh kite poyana
0: Uyana, kaya sa buti. Joy, sup ka.
1: I keep waiting for you. Taon ako naayo kaya ka class number 13 na taringan.
0: Iya, explain ako ng uta kayong pasakta kakak.
1: Pinayin pinrira kan tamikit kiyekmi wita was tiyadok. Kaya tagom na yung tiyawa kakaw lugo. Day and night. Ito, pinrira kam da, tukuya kam da. Tao na tumi, kiyahan witaf kakpag na ko. Ewan na yung tungkutuk chilo ko. Saliking on me what to do to me. And nothing on Nakata, David Ava is going to go to Kaki. Need to tell down again, I look to Rata. Tung Mukin Kacha and Togum Nutan Nayun Ram Taksu Mate. Tavingan?
0: Yeah, Tavinga Katotan Supit Toot. A good, Katsik Lumi. Ang lisim ni kang padasron katot.
1: Yeah. Pakuktot that sharing yourself. Excuse me. Dawduk all time out kadasin yun. Makut sharing at kaya mo mataw chitalo na ato ko yung may. Charlie sharing ang kakukot village-wide or amtsluki people sharing. 14th was Okekok. The money upunak kaya ito sa mga may pagchali ka Villichani Pitulki. Ata put Maklakta Kata Anamta Okluluki Taman Kachakata Okluluki Watt Kanrosu the one good a kitchani crowd and loot and Watt Kayakpara Yasta. Okay, Chitrayarachi, Platkam the Latin. One good a Platkam Latin and Luta Akpara the one. Okay, Chitrayarachi. There was still Arnat Kantam Mishkan was a wrestling Mali, a loading sign, nothing. Woman, Akbaras from Blatikan. There was still Maksak, Chivukajam, Peterska, Taman Kajaran, Chikyu, the Kloku. Sekno nakanan tanga pagaluki chali kas alha kuktikhit hasin kukhet ning chiki kaluk yasu tamani ay agulan kakausim ni chali we atama pita kasa ning chiki kuturif kaskat nga the blood company tawam we nasula nalit na maklim chay kito muntun nakasun nakasun ka tama kung nasulo kiskulo sa wato simnitaman sa wato anna namat igme kun han kusa na kun kito muntun kan taon so kaya yun picture the chicky, Kriomalo, Kinalo, Nalo, Kulelo, Tixan, Picharun, Kentin, Tamani, Imkun, dried, intestines, Tamakun, Nalo, Kulito, Scoot, throw them out to people. Okay, Kurakam. That's number 14. Number 15 is, these are communal ones, village-wide. 15 is Aksagayarak. Now, the anam da, what do you know, open-skevim, kawatulun, what Aksagayarak to stigi. Now, what do you know, ayakbaralutadam, Aksaya, there was a dialogue in Akanatali, Miskam Knagatum Knus, Taisot in Uko Mantogum Kihan, Silam Okwan, Flapperan, Chikistut, Chikistologi. Okay, that's Aksak. passing out only seal flapper. Okay, number 16 is Kasiyuk Patlatch. Amsrut Kasiyut Amsrap Peratus Kudamani. Lakik Nagatuk Duktak. Taknak Lagutka.
0: Toko nang sa sabuk.
1: Yeah, kakisirin mamasan mo ito. I enjoyed being with you. Maybe kik next call till sang temkin.
0: Yeah, okay. Kita ko toy. Nijuk ni sa na kuya na nijuk ni liw sa kaya gawin na kuwa sa iliw nga. I kita ko toy piyukti. Kadi next oh, miku texta merit ngilkan patin sa lini chuk ni nertugut. Kita ka piyukti ikna kutin nertugut.